0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!
3: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Cagayan, 107.9 DWTP. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAS. Enroll na sa TAS Salisha. I am Kyle, your student bro.

0: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakaka-istorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: the father gentleman.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Nay, natinik po ko.
3: O eto, kumain ka na ng saging.
2: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
3: Kumain ka pa ng saging.
2: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
3: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
2: Dito po sa paa.
3: Yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 Tubbs Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Tubbs Radio.
5: The Quarter Mix on Tubbs Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste and make our ilaw sindi. But once you touch the kuryente, oh my gosh, I feel the pain.
1: yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: My name is Joseph Yo Benedict Vivenarao and that's Alicia Campos.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: write your name.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Pero parang ang lalim ng iniisip mo.
4: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
3: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
4: Ange, ako kasi yung nanalo.
3: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
2: Yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this camp because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: Hey, hey!

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, di

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ae, yun lang! Busit na to!
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.

0: met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik ken kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakil la unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo.

sarling biyag ko ited mo wen mo taag ka sartat Mexico di mo panunoten di magastota sa de Mexico Pampanga

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: And today, we will be recognizing the best of the best.
2: Request Secretary Laguesma on stage to be assisted by Undersecretary Bitonio and Executive Director C for the awarding of the finalists and the winners.
3: So just the same, our finalists will receive a plaque and a cash prize of 25,000 pesos, while the winner will receive a plaque and a cash prize of 125,000 pesos. So again, for our enterprise, they will be joined by their respective regional board chairperson. For the service sector medium category, the finalists are Mansalay Agriculture and Fisheries Development Cooperative, Mima Ropa. Southway College of Technology, Caraga. Top Achievers Private School Incorporated, Cagayan Valley. To announce the winner, may we request again Assistant Secretary Viado to please announce the winner for this category.
1: For this category, let's give a big round of applause to Top Achievers Private School Inc.
4: Top Achievers Private School Incorporated continues to redefine education through innovation and inclusivity. With its flagship project, Techno, the school modernized learning with interactive boards, automated systems, and solar-powered facilities while fostering student growth. Teachers are empowered with incentives, leadership roles, and active participation in planning and decision-making. Committed to community service and sustainability, the school provides scholarships, supports outreach programs, and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.
1: For our national finalists and winners, your journey to adapt, innovate, and thrive in a rapidly changing business environment embodies the very spirit of Filipino entrepreneurship. The Productivity Olympics is a showcase, but it is also a call for action for all MSMEs to continue striving for excellence and productivity.
5: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TAPS Radio.
0: Paano ako maging cool? Paano ako maging cool? Kasi yung susunod na kanta natin ay kaya cool ka lang, cool ka lang. Paano ako magiging cool kung napanood ko ang nangyayari sa Senado? Paano ako maging cool kung kahit pa paano ay alam ko may haka-haka ako kung ano nangyayari sa Senado na nagkabarilan kagabi? Diyos meyo, nakakahiya ang minsaya. Minsan ay nakakahiya ang ano, lalo lang lalong-lalo na kagabi. Lalong-lalo kagabi. O lalong-lalo sa mga oras na ito. Nakakahiya maging Pilipino sa oras na ito. Mantakin mo, Senado, nagkakaputukan kagabi. Ano ba nangyayari, Diyos ko, Lord? Pinaka-isa sa pinakamataas na kongreso. O ang pinakamataas na kongreso. Pangulo, tapos Vice President, tapos andyan na ang mga senador. Ayan, putukan kagabi! Diyos mayo, Lord, ano nangyayari sa Pilipinas? Bakit ganun? Hanggang kagabi, pinapanood ko kung ano ang nangyayari. Pinanood ko yung live mula sa statement ng mga senador na nasa loob ng Senado, kung ano ang kanilang mga sasabihin. Pinanood ko rin kung ano ang sinabi ng Pangulo. Nasabi ng Pangulo ay tinawagan daw niya ang NBI at tinanong daw niya kung pumunta ba sila sa Senado. Sabi daw ng NBI ay, Mr. President, hindi kami pumunta doon kasi wala ka pang instruction. Sabi naman ng PNP daw kay Pangulong Marcos ay hindi daw sila pumunta doon na para arestuhin si Bato de la Rosa dahil wala pa daw instruction ng Pangulo. At ang iba pa mga ahensya sabi ay wala pa daw utos ang Pangulo kaya hindi daw sila pumunta doon. Sino yung nagpaputok? Sabi ni Amy Marcos, NBI agents daw yung bumalik para kunin yung kanyang gamit sa loob. Kala ko ba walang NBI doon? Ay, mamaya. Sige, alamin nyo na lang kung ano yung mga balita sa inyong mga social media. Ako ay hindi magbabalita ngayon. Makapabusit, anong tawag doon? Makapaawang gana. Nakakawalang gana, nakakahiya, nakakabusit, nakakalungkot. Ano pa ba? Nakakalungkot, nakakabusit, nakakademonyo, nakakapelo, makapelo, nakakalungkot. Ano pa ba? Wala eh. Wala kang masabi sa nangyari sa Senado kagabi eh. Hindi mo alam kung bakit ganyan ang nangyayari. Yung minority ng Senado ay umalis daw ng maaga. Sabi ng isang senador, bakit yung mga nasa minority ay umalis na agad? Bakit alam daw ba nila na magkakaputukan? Ang mga naiwan ay mga... Anong tawag dyan? Ang mga naiwan ay mga kasama sa majority black. Ako. Kung panonoorin mo yung nangyari kagabi, parang yung ating bansa ay tipong out of control. Yung tipong parang walang nagmamanage sa mga bagay-bagay. Alam mo yun? Yung parang walang maayos na direksyon. Parang ganon.

At least nalaman na natin kagabi dun sa video message ni Pangulong Marcos na siya naman ang nagmamando sa mga bagay-bagay. So ibig sabihin kung huhuliin o iaaresto si Pangulong ay si Senator Bato de la Rosa, ibig sabihin ay yun ay utos ng pangulo, kasi sabi niya sa video niya kagabi. Sabi daw ni director ng NBI ay Mr. President, hindi, wala kami doon kasi wala ka pang utos. Read between the line. Edi ibig sabihin kung mayroong pag-aresto ng NBI ay manggagaling sa pangulo. Yun yung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang video message kagabi. At at least alam natin na manggagaling sa pangulo kapag halimbawa magkaroon ng pag-aresto. Yun ang sabi ng NBI kagabi. At yung sagot niya. O yung ibang ano, sabi ni Pangulong Marcos, hindi daw niya alam kung anong elemento, hindi daw niya alam kung sino, anong ahensya ang pumasok sa Senado at gumawa ng ganong gulo. Hindi daw alam ng pangulo. So hindi, sino dapat ang ano? Sino dapat ang nakakaalam? Ay nako. Minsan parang hindi mo alam kung sino paniniwalaan mo, di ba? Minsan hindi mo alam kung sino ang totoo, nagsasabi ng totoo, hindi mo alam. O labo-labo na. Oh, yan na muna ang aking komento. Okay, sige, cool ka lang. Basang sabi ko sa sarili ko, ayoko na muna magbasa ng news. Ayoko rin magbalita ngayong araw. Ayoko mag-deliver ng news. Ayoko rin na magbasa sa social media. Pass muna, pass muna.

Alas 6, this is Rais, ang ating oras, mga classmate. Good morning at magandang umaga sa lahat po ng aming mga tagapakinig. Good morning sa mga nasa palengke, Avisala, Eshma, Mua Mua, Nyum Nyum.

0: Eh, magaganda naman talaga Auntie Busika, mga classmate. Kaya, naku! Hayaan nyo na muna yung mga balita ngayon. Ayoko magbasa ng balita, classmate. Makapabusit, makapa-ewan, basta. Ayoko magbasa ng balita ngayon, classmate. Pasensya na. Ayokong ano, maki-update na lang kayo sa inyong mga social media. Guys! Basta ayoko. Kantahan na lang tayo. Teka lang, teka lang. Maski maagang maaga, oh. Kanta tayo, maski maagang maaga. Maski wala sa, maski hindi Sunday ngayon.
1: Covers PH.
0: Kapalit ng balita ngayong araw. Ayoko magbalita, guys. Samahan niyo na lang.

Wala lang, maski mahirap kumanta tuwing umaga kasi wala pang vocalization. Hindi pa nagsigaw-sigaw, pero wala, gusto kong kumanta eh. Kasi nililibang ko lang sarili ko matapos ang nangyari kagabi sa Senado. Yung pati ako ni nervyos kung ano ang mangyayari sa mga senador sa loob. Libangan na lang, libangin natin mga sarili. Wala na munang ano, wala na munang anong tawag diyan? Wala mong balita, wala, ayaw ko magbabalita ngayon. Ayaw ko magbalita, parang awan niya na, mabubusit lang ako, makakapagbitaw ako ng komento na hindi ko rin magugustuhan. Makakapagbitaw tayo ng komento dito na hindi nyo rin magugustuhan. Kaya, guys, sabayan nyo na lang ako, kantahan na lang tayo. Walang balita ngayon. Kung maghanap kayo ng balita, maglipat kayo na ibang channel. Maglipat kayo ng ibang istasyon. Makinig muna kayo sa isa pang source ng balita. Wala, libangin ko na lang sarili ko. Wensi Cornejo.

naiyak na ako sa Pilipinas. Hanggang kailan ko kaya mamahalin na Pilipinas?

Ay, nako. Maski nililibang ko na lang yung sarili ko para malibang eh. Hindi pa rin nawawala sa utak ko yung nangyayari sa Senado eh. Guys! Baka nagtataka kayo. Baka kala nyo hindi sa Tops Radio ang pinapakinggan nyo. Sa Tops Radio po ito. Si DJ No Name po ito. Nililibang ko lang yung sarili ko, ha? Nililibang ko lang sarili ko kasi... Ayoko yung nangyayari sa Senado. Sino ba naman may gusto, di ba? Kaya, wala lang. Libangin na lang natin ang sarili natin. Kantahan na lang tayo, mga OPM, oh. Fight! Samahan niyo ako, classmate. Next song! Hindi ko na sana... Ay, hindi na. Teka, ulitin ko lang. Ulit. Inumang.

Muli sa mga nagtataka kung bakit biglang naging kantahan ang mga nagbabagang balita. Simple lang ang sagot dyan. Ayoko magbalita ngayon. Puro makapademonyo ti balita tatta. Okay? Walang magbabalita ngayon. Okay, saba! Walang magbabalita! Ito, bibihira kong kinakanta to.

0: Magandang umaga kay sino tong nag-message sa akin? Uy, nakikinig daw sila Doc Ray. Nakikinig daw sila Doc Ray. Good morning kay magandang umaga sa mga taga Ilagan City. Magandang umaga po sa inyo sa mga nakikinig ng Ilagan City. Avisala Esma po sa inyo. Avisala Esma po. Ay, nako. Anong mga OPM song pa ba? Anong mga OPM song pa ba pwede nating kantahin? Hanap lang tayo. Ito.
1: Unlock exclusive deals to Japan.
0: Ito, masakit din sa puso to eh. Para mas... para mas ma-stress tayo lahat. Good morning. Sa mga may girlfriend dyan na laging may break up maya't maya tapos nagkakabalikan sila. Ito ang kanta para sa inyo.

naman ang ating mga nagbabagang balita. Nagkaputukan sa Senado. Joke lang, hindi ako magbabalita. Sa mga bagong open lang ng kanilang mga radyo, inuulit ko, kayo nakikinig ng Tops Radio, pero walang balita ngayon kasi mabubusit ka lang. Ayoko yung mga napanood ko sa television kagabi na barilan sa Senado. Kaya nililibang ko lang yung aking sarili, na stress ako eh. Mahirap kumanta pag madaling araw ah, pero pinipilit kong kumanta para yun na lang ang ano natin. Yun na lang gagawin ko. Kasi naman magbabalita ako dito, baka makapagbitaw pa ako ng salita na hindi nyo magugustuhan. Basil Valdez naman. Kasama nyo si DJ No Name. Feeling singer ngayon. Feeling lang.

Ubusin ko na lang yung boses ko sa kantahan, guys. Kesa magbasa ng balita. Yung sinasabi ko sa inyo. Ganda umaga kay Doc Joshua. Ganda umaga dyan sa Borlan, Palawan. Ganda umaga din kay Ate Che. Good morning. Kay Ava and Raya. Good morning. Good morning kay Ma'am Jo. Good morning dyan sa likod. At syempre, good morning kay Sian Lee. Good morning. At kay Topsy, ang aming ibon. Good morning, Topsy. Pag naririnig niya ang Topsy sa radyo, lumilingon din yung aming ibon. Yung aming ibon na sulfur cockatoo. Yan, sulfur cockatoo. Yahoo! Teka lang. Binabati ko nga pala si... binabati ko nga pala si Ma'am Samonte dyan sa Angadanan, sa RHU Angadanan. Maganda umaga kay Ma'am Samonte. Good morning po. At sa mga nakausap namin dyan kahapon, magandang umaga sa Municipal LGU ng Alicia. Good morning! Kay Atty. Leia, good morning po sa inyo. Avisala Esma, thank you. Maraming salamat din kay... sino pa ba? Kalimutan ko pangalan eh. Magandang umaga kay Sir Sam Zulueta dyan po sa Angadanan. Magandang umaga, Avisala Esma po sa inyo. Thank you sa assistance kahapon. Avisala Esma po sa inyo. Ay, ako masaya lang ako. Eh kayo ba? Masaya ako sa sarili ko. Masaya ako sa pamilya ko. Problema ko lang talaga Pilipinas. Real talk. Wag yan. Ibang karaoke niya. Wait lang. Sige. Good morning nga pala sa mga sa mga nandyan sa Rojas Isabela. Thank you sa pakikinig ng Taps Radio. Mga nakikinig sa Santiago City, good morning po sa inyo. Hindi ako nakapag-open ng FB page. Kaya wala tayong live sa FB page.

0: May 14 po ang ating petsa ngayon, May 14. At ang araw po ngayon, hindi po ngayon Sunday. Hindi Sunday, nagkakamali kayo, Thursday po ngayon. Sunday lang ako kumakanta. Pero nagkataon na aburido ang lolo nyo. Kaya magkantahan na lang tayo, wala nang balita. Walang nagbabagang balita. Kunyari, walang barilan sa Senado. Okay-daki? Okay lang ba sa inyo yan? Okay lang sa inyo, di ba? Iwas stress tayo, no?
1: Wala akong kajuwet. Wala bang teacher dyan na magaling kumanta?
0: Sino kaya? Teacher! Sabayan mo ako kumanta.
1: Lumingon, no?
0: Ito kaya kantahin ko to. Patulan ko kaya ito. Ano kaya mangyayari pag papatulan ko to? Sige nga, patulan ko nga ito. Sige, sige. Ito, buwan. O, patulan ko lang. Pasensya sa mga falseto. Hindi ako magaling mag-falseto. Buwan tayo, class. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin, patulero.

0: Bakit parang nagulat ka?
1: Ha?
0: Ay, parang nagulat ka.
1: Pumasag yung aking kwan eh. Eardrum dito. Tumalon. Tumalon yung eardrum ko ikaw.
0: Akala ko
1: yung tutuli. Eardrum tuloy. Tutuli pala. Tumalon.
0: Ayaw ko kasi magbalita, kaya kumanta na lang ako. Di ba alam mo yung balita kagabi?
1: Ay, yung mga nangyayari, no? Putukan kagabi.
0: Ah, putukan kagabi sa Senado.
1: Diyos ko naman.
0: Kaya ayaw ko nang ano, ayaw ko nang magbalita. Ano ka ba? Tuloy na natin kasi ano?
1: What is happening, you know?
0: Binitin mo eh. Itala, tuloy na! Game. Ay, sana yan. Sige na, tuloy mo. Sama.

0: Ay, apaw.
1: ganun lang ako since kaninang alas 6 pasado, Mr. M.
2: Ay, ganun?
1: Di ba ako napakinggan?
2: Hindi na name.
1: Pasneya ka.
0: Walang radyo dun sa wakon eh, boarding.
1: Wala, hindi ako nagbalita. Nagkwento lang ako sandali kanina ng konti lang. Sinabi ko lang na may barilan sa Senado, ganyan. At sinabi ni Pangulong Marcos na hindi daw niya alam kung sino yung mga pumunta doon. Sabi ni Pangulong Marcos, di daw niya alam kung sinong elemento ang nandoon. Kasi daw hindi daw naman niya inutusan ang NBI, hindi naman daw niya inutusan ang PNP, kaya hindi niya alam. Okay.
0: May power siya doon.
1: Wala na, basta ayoko na mag-comment. Tigran! Classmate! What is happening to the Philippines? I don't know. Basta. Basta mga incoming grade 11 students, may bago kayong classroom at may bago kayong campus.
3: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAFS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAFS Science Learners, which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
1: Ay nako, ongoing ang pagpapa-finish yan.
2: Yeah.
1: Painting ng aming bagong campus.
2: Uh-huh.
1: Yan, around 7 classroom ang gagamitin nyo. Sa Agosto at Res, mga incoming grade 11 students.
2: You know. Yan.
1: Habang tinatapos namin yung lahat ng mga classrooms para sa susunod na taon, 2026,
2: mm-hmm.
1: Hindi pala, 2027, ay magagamit na bilang science campus. Okay? Sa lahat po ng mga incoming grade 11, mag-e-enjoy kayo sa inyong bagong campus. Samantala, atleta sa TAPS. Naku, number one tayo dyan.
3: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Mr. Athletic Coordinator, Sports Coordinator, sige, invite ka na ng mga mag-enroll na mga athlete. Go!
0: Mga atleta natin na nanalo ng gold medal na sa kahit anong division.
1: Kahit anong event.
0: Kahit anong event, basta gold. Palarong bayan man yan, area meet, Cavra. Dito na sa TAPS, libre ang inyong tuition fee.
1: Kapag silver medalist naman ay makakakuha kayo ng 50% discount.
0: Yes.
1: Enroll na para mapanatili natin ang pagiging number one among private school sa Alicia dito sa TAPS Alicia.
0: Yes.
1: Okidoki.
0: Enroll na.
4: Hi everyone. We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cuayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
1: Ang ganda rin ng timbre ni Aldrich Celis sa radyo, no?
0: Oo.
1: Yan, si Aldrich yan, yung aming senior high school
0: yes.
1: student. Isa sa aming mga broadcasters
0: naman.
1: Dito sa TAPS Radio. Ay, nako.
0: Pinakakapanyan din yan.
1: Mm.
0: Magaling din yan batang yan.
1: Basta taxi. Good morning. 7:12 ang ating oras, mga classmates. Yes. Magpapaalam na po kami at marami pa po akong gagawin. Pati si Mr. M, marami din gagawin niya.
2: Maraming gagawin.
1: Maganda si Mr. M ng PowerPoint para sa graduation.
2: Yes, no?
1: Yan. PowerPoint presentation. Mr. M, wagas. Yan. At yes. Ako'y pupunta pa sa Sterling Campus para sa aming, ako'y foreman.
2: Monitoring.
1: Monitoring.
2: Yes.
1: Itim-itim ko na nga eh.
2: Huh? Magkakasipa yung kakasino, name.
1: Naubos na yung ano ko. Naubos na yung...
2: Glutathione?
1: Naubos na yung... Hindi glutathione. Di ano? Ako nag-glutathione. Ano? Naubos na yung... ano yung sunblock ko? Naubos na yung sunblock ko.
2: Yung... Kan? Kimchi ata. Ay, hindi. Ano yun?
1: Anong kimchi?
2: Iba pala yan. De, yung kain nilagay mo.
1: Chinchansu?
2: Chinchansu pala. Chimsi tuloy.
1: Gagi. Hindi ako nag-chinchansu.
2: Chinchansu?
1: Ganda umaga po sa inyo. Ako yung magpapaalam na. Mr. Rapan ka na.
2: Magpapaalam na yung pinatsyari sa pinala. Doni, sa balatang radyo. Ano na ba yung likod? Mr. Rem.
1: Maraming salamat sa mga nakinig ngayong umaga. Kahit hindi ako nagbalita, ay nairaos natin ang araw na to. Kanina umaga nag-iisip, ano kung gagawin ko sa radyo ngayon? Magbabalita ako, baka marami akong maikomento.
2: Uh-huh.
1: Kaya ako'y kumanta na lamang. Maraming salamat po sa mga, hindi ko na mabanggit yung mga lahat ng mga nakikinig. Alam ko marami nakikinig. Abisala yes. Isma po sa inyo.
2: Yes.
1: Ang inyong kaibigan sa radyo, DJ
2: Tulu
1: No Name. Bye-bye!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!